0: What is your basis for good decision making? We took to the street to ask people what they thought about making good decisions.
1: Ako lang taon, if na ba siya consequences, if bad pa or good, if bad consequences na siya, so di na ko siya ipadayon.
2: Ang basihan ako kung sakto akong decision is sanang wa ko'y na-harm nga tao. Wala ko'y nahilabdan nga sa katawag na katabang ko.
3: For me, in terms of making decisions, I always consider myself first. Kasi at the end of the day, yung ibang tao, hindi naman sila mangyayalam talaga sa'yo. Like, hindi sila magtitake ng part sa life mo. That's why, always, first choice mo yung sarili mo.
4: Mission ethics, kung unsay feel ni mo nga sakto, buhata. Kung unsay sa'yo, wala kay matumban nga katungod.
5: I always take as a basis my doubts. I am doubting myself that I can't do this one. So I will encourage myself to face my fear. And with experiences, I will try to recover the failure that I've done.
6: Depende siguro sa outcome. Ako dang hunahunog on say outcome sa akong desisyong buhaton. If kung good, mo akong buhaton. If kung bad, depende na lang sa unsay metabo.
7: Dili man pud gud ko mukuan og decision dire direkta like kunahon sa nako and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa ko ad usa ko muga mag decision ingon ana.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

Good evening to all of our faithful and solid listeners. Welcome to 101.7 FM, the Anchor Radio Dumaguete, and welcome to our program this evening, Live Listener Request. And thank you to all of you who naka-tune in this time. And I know nga excited na po mga maminaw sa inyo ng mga paborito ng musika here sa atong station this evening. And thank you to all of you who naka-send in na sa inyo ng mga song requests. We look forward to be listening sa uban sa imuhon tonight sa imuhon ng mga song request. And sa mga bago na itong listeners this evening, welcome once again, and you too are invited to send in your song request. But to do that, you need to download the free Anchor Radio app sa imuhon nga device. And so kung naka smartphone dira karon, add lang ka sa imuhon nga web browser and just type in this address sa pag-download. The address is ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app. And you can register using your Google account. That way nga maka-access pa juga sa daghan nga mga features anang free nga app. And I'm sure nga dili juga ma-disappoint and maganahan juga nga app. And daghan ka siyang mga nindot pa juga nga features. And so I hope that you'll take the time sa pag-download anang free nga app. And don't forget to send in your song request. Kay, muna ang atong nga program this evening. Again, we are excited. And thank you to all of you nga naka-tune in this time. And so sa walay langan, let's start this hour sa pagbuminaw sa unang request gikan ni Grant Immobile. Here's IBC Dumaguete, Peace My Child.

That was Gary Weiss with the song I Believe, and thank you Alondra Kiyamore Singet for sending in that request. Glad to play that song on the air for you, and thank you to all of our listeners sa mga naka-tune in this time, and thank you sa inyong pag-uban sa pag aton nga program this evening. And sa mga bago lang naka-tune in, welcome kayo mga musanin pa sa inyong mga song request kay bago lang yun nga nag-start. Just use the free Anchor Radio app sa pag-sendin sa imong nga song request para usapod ka sa maalagara na mo this evening. Well, for now, let's hear this another request. Kika ni Ma'am Kelly DeMoville. Here's Hal Sanderson in College with the song, I Have a Bible.

That was a great song sung by Cody and Ruth Sturgill. Great is thy faithfulness, a song requested by one of our faithful hosters at Anchor Radio. Jeff Uniel is spot on. Thank you, sir, for that song request this evening. I hope you enjoy nimo imong sa pagbumino nimo sa maong song. And thank you once again sa ato ng mga listeners this time, and sa mga bago lang nakatunin dara, or bago lang nakatunin, bago lang dilip kay bago dahi, but welcome kay mo nga mga song requests if na kay ganahan nga paminawon dari sa Anchor Radio. Of course, ato mga listeners for this time, pwede pa mga requests pajud ug dugang kung ganahan mo nga namina pajud dagan pa sa inyo ng mga favorite Christ honoring songs, kay daghan patang time sa pag-play sa inyo nga mga song requests. Just use the free Anchor Radio app sa pagbuhat at papadala sa imo nga mga request this evening. And for this time, let's hear another request. Gikan ni Sir Scott Christensen. Here's Maranatha Baptist University with the song I Am Not My Own.

0: What's the number one song on the Anchor Radio? Find out by tuning in and listening to the Top 20 Countdown. The Top 20 Countdown plays Monday through Friday at 8 p.m. and Saturday and Sunday at 2 p.m. We compile and rank a list of all the favorite songs of our listeners. You can affect the Top 20 Countdown by adding or removing songs from your personal favorites list in the Anchor Radio app. Download the app today at ibcd.theanchor.app. Make your favorite song number one on the Top 20 Countdown. Again, that's ibcd.theanchor.app.
1: Thank you for having me over, Doris.
2: Oh, it's my pleasure. Oh, excuse me, Karen. Hello.
3: So, are the kids in the family room?
2: Yes, they are.
1: Who is that?
2: I don't know.
1: You just allowed a stranger to be with your kids?
2: Oh, he really keeps them entertained.
3: Okay, kids, who wants to look at bloody pictures?
4: I do!
1: Did you hear that?
2: Well, I may not agree with everything he does, but I get so much done when he's here.
5: Do you know what your children are watching on TV?
0: This segment was brought to you by the Anchor Radio app. Download the free Anchor Radio app at www.theanchor.app.
6: Sa Juan Jesus, si Jesus miingon, ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan, mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno. Nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito. Gihigugma ka niya ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa impierno. Ang tubag mao si Jesucristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga itudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.

0: if kung good mo akong buhaton, if kung bad depende na lang sa unsay metabo.
1: Dili man pud gud ko mukuan og decision dire direkta like kunahon-hon sa nako, and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa ko, at usa ko muga mag decision ingon ana.
2: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.